Amade na fa wo odi nyina yema Awurade. Jumani atene. Nyanta ni mtiya.

ti kwa sudan toy na wunyina asia pa na impo fremu mumbi a etisem frama a emu ya ding a erifris ruba na ebese efi a watimu numa na tachirama a wapapa mu a etisa oja yi yitra wu na ebese si wawadifu

hoy, ni mo jampa ni tim. We no adam for strikwa, na we nim ni ego ni tim. Enti so ni pa na jai samay, so nyame no mbo hubay. Sa titi putay nyame na da, utim no tim. Fui mo simre.